basifisa ukuthi ke sibheke usulina namhlanje lapha ke sibheke lapha ngale kwa 3 o'clock noma sisalele lapha ke imizuzu emithathu ngaphambi kokushaya lapha ke hora lesithathu la kumgungulo of FM the sound of choice of KZN capital kusentatha right into sibhekayo bekune into ukuthi kukhona umuntu lapha ukhona umuntu lapha ke mndenini athi uma kukhona lapha ukuxakile impilo ikiginga-ginga athi yena ngeke ngizongenelela noma sibe ngalolu hlobo khona ni lapha kumuntu emndenini wakho othi uma ukhona lapha kinto exakile abe nendlela yokuba ke isixazulule kuleyo nkinga bakhona abantu abanaleso siphiwo okwazi ukuthi-ke yabo mase ngithinte ubhuti ubhuti okwazi ukwenza yonke into indaba izimoshwe yibona okoti okoti phela kubalulekile futhi ukuthi-ke sibe nayo lapha kama-strategies a-right othi phela na ubhuti uma eseshadile ungathi-ke ube yihero yasekhaya uma eseyiqalele owakhe lapha-ke umndeni hey mase uzomhlala entanyeni njalo utho kuthi nawe uyabona ukuthi unesiphithiphithi sakhe somndeni wakhe wena mhlawumbe nawe usumhlela entanyeni usumntakama hawu kodwa umntakama ukhona laphela phakusilina namhlanje ukuthi ukhona lo hlobo lomuntu onjalo kho lapha ke emndenini othi nje bo ukuthi kunento ethi cashe noma kunento ethi nkente abe sixazululo ngoba phela impilo iyawaphatha amahlandenyuka washola bona lapha kabakwaXhosa amahlandenyuka

manje ke since sekudlule usisibama abadala sokuba kimi nje ukuba ngiphuma kanjani kuleyo nkinga sengisizo umdali ngama plan okuphuma usho kanje lapho kuphilile ngamasikana uthi ngechochochocho uthi nje ngeke akusekho muntu kushuthi benokulekelelana lapha ke odade wabo ukuze lapha ukuthi akwazi lapha ukuthi abalansise izinto yabo izinto noma ingabalansi uthi ibeke into ingazivumi lapha ukuthi ke ibe kwi-level ibona i-level siyakuzwa lapha ke dade wethu ke lapha ke nani sesigodini 18 akulungile shona ke lapha ke ufoya uncamisile Florence sizwa ukuthi ke uthini kuthina uthethe kuze kuhle kuze kuse nosmindles uthi nginawo lapha ukuthi ke ngeke esihlokweni mina ke uma nginenkinga ngisizwa iy'ngane zami no-boss wami uma ke ngibambekile ke okay uthi ke uma ngibambekile ungisiza ngaphandle kokunanasi usho kanjalo uthi ngeke i-boss yabona umboss umphathi uyangenelela uyasho uthi ke uyaba khona uba yisona lapha isixazulu nakuzona lapha ke abantwana bakhe usho kanjalo lapha ke uncamisile Florence usho kanjalo lapha ke uthi ke usizwa yibo labo bantu. Uthitheke yona ndlela isama ngawo lapha ke kuyona lapha ke inyanga kaJune yona lapha ke umkeneneze sithethe sathi ke ngoba sisenyangeni yabantu abasha yona lapha ke youth month sithi ke abantu baphathe kahle lapha ke iholiday ngoba siyazi senzeka sesizwa ngawo lapha kumlando idubedube zango 1976 sekuphele 50 years ke kwenzeka so lapha ke idubedube ezi include yabona lapha ke Hector Peterson ngonyaka 1976 abantu abasha abalwela lapha ke ukuthi thina yazi ukuthi sibe ne-freedom ngapha badela lapha ke impilo zabathi thina kona konke kona lapha ke uhulumeni wona ngaphansi kohulumeni lapha ke wobandlululo wangaleso sikhathi bakwazi lapha ukuthi balwele lapha ke impilo zethu yabona nje kuyimanje sikwazi lapha ukuthi ke siye endaweni esiyithandayo ngesikhathi esiyithandayo siyalikwesta siyalesithanda khona ngesikhathi esithandayo bafowethu ke yona lapha ke intshango 1976 abukeli phansi lapha wona lapha kamagalelo abo singathathi ngokuthi ke hayi ngeke lo Hector Peterson ngigcina njengokumuzwa ufunda njengayo oSharpeville Mashak iba phela nawo iba umuntu uyazi ukuthi ke ngendlela lapha ke ibaluleke ngayo lapha ke impilo yomuntu. Can you imagine ukuthi kube eyakho le yagcina lapha ke ugcina lapha kuphangalela uyayibona lento yokuthatha izinto nje light uyibonele kude kunawe. Let's just appreciate indlela lapha ke abenza ngayo senze lapha ke into lapha ke ibe right yayibonela ilapha ke into enjalo khona lapha ke 107.6 ngalapha ku 17 minutes before lapha ke u 4 kuye lapha ku mhla ka 20 ku June ka 2026. Good morning, sawubona.

Alright, so guys, cut it up to 6 minutes after the get of 4. Kusekuseni usuku langomgqibelo isabatha uyabona ke lesi uhlelo ekusayile lompheke kuze kuse nalapha ke umandla wakadlamini suke ngalapha ke ihora lesibili njengoba kuyihora lesine sesidluleke mzuzu esithupha tshaya lapha ke ihora lesine sithi nkosi siyabonga ukuthi ke uhambe nathi kwazokwaba lapha Nkosi usazosithwala singena kuyona lapha ke impela sonto Sikwethembile Nkosi ukuthi uzosigcina usilondoloze Asinalo elinye ithemba ngaphandle kwakho Mhlambe ziningi izinto ezingakuphethe kahle ziningi izinto zindla ngazo Kepha sithi lisekhona ithemba ngalesi sikhathi manje la emsakazweni omgungulo of FM Sithi ithemba lethu lingunkulunkulu ekuseni Sithi abaphila abangekho right ngelapha ke empilweni sithi mabaphile ngalesi sikhathi uNkulunkulu sicela sikhulekele lapha kokugcinwa ekuseni Sikhulekela lapha kokulondolozwa nguwe esandleni sakho somusa Wena Nkosi uyaphila ngalesi sikhathi samanje Sithi Nkosi ithemba lethu likuwe ngalesi sikhathi samanje Nalapho thina singakwazi ukufinyelela khona sithi Nkosi sipha amandla ukuthi sifinyelele khona sipha amandla usiqinise endleleni sihamba ngayo Nkosi Namanje kuseni sithi usangumgcini omuhle wempilo zethu awungumlondolozi omuhle wemndeni yethu Nkosi Usiphethe kahle moyo ongcwele. Ubona bonke abantu abafihlayo ihlobo zabo sikulana namhlanje. Sengathi Inkosi inganiqinisa. Inipha amandla okubhekana naso sonke leso simo. Sina singabantu nje basemhlabeni. Abangenayo lapho ke induduzo ezapheleleyo. Kepha induduzo ezapheleleyo kuwe Nkosi. Sipha amandla ngalesi sikhathi uzivula amehlo sibe nobuhlakani uzona zonke lapha ke iy'nqumo esiyithathayo empilweni endleleni yokuphila wena ube ngumlondolozi omuhle namanje ngayo lapha ku 9 minutes after 4 kusekuthatheni kokusi sibabaza ubukhulu bakho sibabaza amandla akho Nkosi ukusithwala nje ubusuku bonke siphephile ngoba Nkosi bengenzaka nanoma Kepha wesandla somusa wakho sisembathile sithi siyabonga Nkosi kwabavuka bavuka nendaba ezingezinhle empilweni

Oshoka nje lapha ke uMenzi wakwaMabizela. Ethi lapha ke kushodo baba. Bafana nisichobelela, nisichobelelani ngamateki.

Alright, sikuyazi vana sikuphela lapha ukuthi ke isimo sezulu sihamba kanjani osuku lanamhlanje. Ubona usuku lanamhlanje, ewini lapha ke akhola lapha ke Peter Maritzburg, ewini lapha ke u10 kuya ku 19 degrees Celsius. Yes, futhi ke kuba khona lapha komoya ngempela lapha ke obuza ukuthi hey ungubo zingaki. Uyayibuzela nje uma ukuthi ungubo zingaki. Kulungile siphele lapha kusini lakusasa uye lapha ku-8 kuya ku-21 lizobe limboze ngamafu nje same applies nosuku lanamhlanje ngingavela lapha ngenhlamvanela kancane kodwa la uye lapha ku-8 kuya ku-21 usuku lakusasa namhlanje uye lapha ku-10 kuya ku-19 ngosuku langomsombuluko siqala lapha ke EV abanye baliqala ngawo lapha ku-Sunday izobe kuye lapha ku-8 kuya ku-22 degrees Celsius ingconywanywane ngoba enhlampela ngasoyibona uyabazi umuntu usuke egila uma ekutshela ukuthi uhambela kude njengelanga lasebusika elo mbhinqo

Kanti mzuzu yami sithi nje imzuzu ishumi nesishaga lolunye ngaphambi kwehora lesikhombisa. Kanti siloko esikhuluma ngaso ke kuleli sonto sikhuluma ngokuthi kunocwaningo lapha olwenziwe pills

oluthi umntwana waka grade 4 kufumane ukuthi akakwazi ukufunda aqonde lento ayifundayo. So sikhuluma ngokuthi ke ezumzali noma ezumgadi noma ezubani nje okhona ezuthisha iyiphi indlela esingasiza ngayo abantwana bethu ukuthi bakwazi ukufunda baqonde futhi lento abayifundayo. Sikhuluma njengamandla okufunda kanye nocwaningo luka Pearls. Sikhuluma ngani ngamandla okufunda kanye nocwaningo la Pearls olukhombisa ukuthi umntwana nje waka grade 4 kufumanekile ukuthi abaningi babantwana ba grade 4 abakwazi ukuqonda lento abayifundayo. Kanti nawe mengine indlela ozaziyo nje osiza ngazo umntwana wakho ukuthi akwazi ukufunda ungazishare nje lapha ku WhatsApp number wethu ku 0623151986 ungashare nje ezinye indlela nawe osiza ngazo noma ezinye indlela wena uqobo owasizakala ngazo ukuze ube umuntu okwazi ukufunda nje ageleze yabo afunde umuntu uze ukuthi uthina angafunda umuntu kwesinye isikhathi ngangike ngibone mengabe mhlambe uthola ukuthi kuyafihlwa mhlambe mengabe sekuphuma ibhokisi uthola ukuthi khona omunye umuntu ofunda ibhuku uthola ukuthi mengakwazi ukufunda kahle ngokugeleza uthola ukuthi manje abantu abaphethe abasazi noma bahambe noma balindele nazaqede uyayibona leyo into mhlambe nasesontweni mekuthiwa afunda bani bani uza ukuthi hayi baze babe nomona abantu hayi lokho kwafundisa usibani bani kanti uyena ufunda ngokugeleza nabantu bezwe ukuthi bathini kubalekile ukufunda kubaleke kakhulu kwenza izinto eziningi abanye abantu abangasoze bayicabanga kodwa sobe sixoxa ngazo lezo zinto nje ukufunda okusiza ngazo kodwa kwamanje ke ake ngithi uyazi ukuthi ngiyathanda ukuthi ngithi kancane yabona ngithi kancane sithi sifunda sikhuluma ngokufunda angike ngifake lo angike ngithi nje kanje hey nenda.

Yaphuma kanjalo lapha ya insizwe usani L featuring ubani umsaki bathi nje uboma bumanga ubomo abumanga nokuthi nje akasoza bekho fana nawe inkosi yama akasoza bekho zazi ukuthi nje akekho omunye umuntu oyophinda afane nawe ngisho ngabe kuthiwa nomntwana okuthiwa nje ufana nawe akasoza bawuwe ngisho ngabe kuthiwa namawele anifani anisoze nje nabo umuntu oyedwa ngenzeka kuthiwa mhlambe in features ama features nacisha afane kodwa nje akasoza bekhona owenza izinto njengalawa ngakho kubalekile ukuthi whatever that you do kwenze ngamandla akho onke kwenze nje ungakopisha omunye umuntu kwenze nje iba original yabona kwenze nje ngendlela yakho uyayibona yenza nje kahle into yakho wazi ukuthi mingabe kuthiwa angisekho kuyaziwa ukuthi ayengeke usona nayenza into but nalo wayenza ngendlela yakhe uyayibona ukuthi wonke umuntu uNkulunkulu sidalile akekho ikopi yomunye umuntu uwena so find yourself zithole ukuthi ubani bese wenza indlela ngendlela ewena uyabona ehe khuthaza leyo khokelelo culo bese ngikhupha ngalomkenenezo kabani ka Kenny G othi forever in love awuzo nje kancane.

for today uhlelo sivuka no dado sivuka no smoothly puti kanti ke ngikubingelele uma kuthi usanda kungena sikubonge nje kakhulu ukuthi ukhethe wona umgungundlovu 107.6 FM asilutho ngaphandle kwakho sizokhijima ke manje sithathe nje ke iBible coach yethu yosuku ngoba phela njalo masiqala uhlelo lethu siqala kanjalo nje ngokuthi ke sizwe ukuthi uNkulunkulu angathini kubona smoothly puti abantwanyana abancane sithi nje gqi hayo kuningi kumbalwa nje sithi nje bese ke sizwa umoya ongcwele mawukhuluma ebantwaneni ukuthi uthi namhlanje sothatha nje iverse libe linye encwadini ka Exodus incwadi u Exodus kuverse 22 isahluko 22 uverse 1 nje kuphela uma umuntu khulunywa ngomuntu la mngani ka aunty uma umuntu eba inkabi noma imvu eba kusho ngamamazi entshontsha inkabi noma imvu ayihlabe noma thengise ngayo uya kukhokha inkabi ngezinkabi eziyisihlanu nemvu ngezimvu ezine ngamanyamazi la smoothly putli incwadi ka Exodus 22 iverse lokuqala liyasifundisa ukuthi uma ngabe weba umntshontsha kwenza ukuthi ke manje ukhokhe ngalokho okuntshontsha kwakho sekuphindaphindiwe lokhu obukade ukuntshontsha yayizwa indaba usekuphindaphindiwe manje lokho obukade ukuntshontsha naku la kwenziwa umzekelo oshoyo ukuthi umuntu ontshontshile inkabi uthuka manje smoothly putli esekhokha ke manje izinkabi eziningi kunale nkabi le akade entshontshile nontshontshe inkunzi noma imvu uyithuka manje esekhokha ngaphezulu kwalokho ngamafuphi ke smoothly putli sa aunty lo mbhalo esiwuthola ku Exodus usifundisa ukuthi njengalokho sikhula nje siwo smoothly putli masikufunde ukuthi ke masinga ntshontshi masingebi umuntu uyacela uma ngabe enesifiso sokuthi athole into ethile ngaphandle kokuthi adonse ngobhozo phela nomehlise ngekhukhu angithi kakhulu kuququzelwa ukuthi udado makafunde ukuthi ke akwazi ukuzisebenzela kuyima ekwazi ukuthi athole umvuzo ngokusebenza kwakhe nangokujuluka kwakhe isona ke isifundo esisithola encwadini engcwele namhlanje leyo ngoba hey bo kukhona ngempela uma ingakhulunywa le ndaba yokweba ukuthi iwrong kangakanani kukhona ngempela abagcina sebe recruiter noma sebefundisa abangani baanti abancane ukuthi ke izinto zenziwa ngendlela etshekile okukweba ingakho ke thina la kumgungundlovu njengoba sikhathalela kangaka umphakathi sikhathalela intsha yethu osobancane bethu sibafundisa njalo nje uma sicaphuna encwadini engcwele ukuthi yini nani ubaba uNkulunkulu ayithandayo uyabona athanda ukuthi siyenze thina njengoba nje singabantu abakhulayo isho kanjalo ke incwadi yeBhayibheli engifisa nje ukuthi ke sevele nje sichume sesichuma ngomthandazo omnandi kakhulu la ovela kuyena ke uAunty Nomcebo Zikode ke sidlalele bona odato sithi nje sivala ke yona iBible coach yosuku masibuya soqhubeka ke sikhulume ngesihloko sethu sanamhlanje ukuthi ke yini ngempela oyenzayo wena smoothly putli elekelelayo ekhaya emndenini wakho nelekelela umphakathi nengagcina isilekelela izwe lonke namaphethelo kodwa ke okwamanje ake sithi kanje silalele nanga umthandazo oyingoma emnandi DJ Ganyani featuring Nomcebo Zikode uthi nje ke emazulwini

indaba ke ebesithi ke si phathele yona namhlanje. Yeah. Alright, ngaphandle ke ngaphambi kokuba siye ezitolo ke njena sicela ukukhumbuzisa ke njena ukuthi ke yeah sizobe sinaso sizobe sina iguest sobe sikhuluma nayo ocingweni kungekudala njena ezobe ithi ke nayo ayisilekelele kuyiyona inyanga yabantu abasha ke so lokusikhumbuza ke njena ke kulona uhlelo size siphume ngayo indaba ke yayo i competition. Okwamanje awuthi sithi ukuthatha ikhefu siyabuya manje.

0: njengamanje indlela abadelela ngayo akusekusengathizwa kulone lethu so ke sizama ukulungisa leso simo ngomoyo omuhle kodwa ke futhi singakusho nje sicace ukuthi kuzofika lapho esinezo kubancenga khona
1: siyakhala manje sicela uhulumeni.

umsakazo ubalulekile ngumuntu FM thanga wena ngokusinalela nalela siyabonga. Kunomsakazo ubalulekile ngumuntu FM thanga wena ngokusinalela nalela siyabonga.

Ume ke mtana muntu yabona kangana ka mama wo yebi yababa lumgahluhle longane kwethu lumgahluhle longane ka baba zingoma singangawe mlalelo sazogiya uqhefuze ujabule uthokoze nomndeni wakho ekube mnandi ngendlela esimanga kento kunye futhi naluhlelo nemimemezelo njalo belu zimemezelo maziko nalapha yibu ngizayifunda bese wena kwakho ukuyihlaba bese uyilawula ke ngidlula lapho umntana muntu ubheke lokhulu uhlelo ngane kwethu lukhulu luyisimangaliso loluhlelo lufundela ngishicelo okuyimikhonzo mntaka mama kanti livulelwa ngishincingo bangena abantu basebekhiya nehlobo zebo kube mnandi ngendlela esimanga kanti lunjalo loluhlelo lukhulu luyisimangaliso lufundela ngishindaba mntana omuntu Ogunye ngalolu hlelo ngana ka baba ogunye ngalolu hlelo ngani yakwethu uyabona ke namhlanje nje awu bakethe kuyike maskandi namhlanje sivakashelwe ubaba uMadondo we Natal NP ubaba uMadondo we Natal NP ukhona la indlini zomsakazo kanti ufike nje ufika nomculo wakhe ka maskandi ufika nomculo wakhe ka maskandi usazo sibingelela kubaba azethule asho nokuthi uze ngane sikhijibe naluhlelo kube mnandi ngendlela esimangaliso khululeka wemlaleli okwa

sibhedlela mabaphole kina nonke emgulayo emsebhedlela sebethe ngaphola nalabo abagulele emakhaya sebethe bangaphola bese ngithi inkosi yami kulabo besemanzini dudu akwehlanga lungehli eyingane zakwethu bese ngithi ke kulabo ababusayo namhlanje kina nonke emnemcimbi namhlanje sengathi ke ningabusa kahle kube mnandi ngendlela esimangaliso ekulungeleke ake ngenzeke nje uyabona ke mlaleli sikhijima ke manje ngo 18 minutes to 11 isumina sekalombili mizuzu ngaphemkora leshimi nomuvo ake siye kubaba madondo ke manje khona ubaba madondo lepha kweke maskandi uvakashile la kweke maskandi uzokwethula necwecwe lakhe lomculo kamaskandi uqhamuka lapha kwiNatal NP ake ngekuyubuye ngqonde ngqokuyo ubaba madondo khona azobingelela azethule bese shuthi uze ngani.

0: Ayike ngena zakwethuka intonde kuye ke kubamadondo. Ake ngithathe bese ngimbengelela molo baba.
1: Yebo, sawona msakazi. Ngiyabingelela kakhulu.
0: Yebo baba madondo.
1: Nakubalandeli bakho.
0: Yebo. Awuzethule baba uzisho ukuthi uqhamuka phi uzenga.
1: Ngibona ithuba ukuba khona lapha kuMdlovu FM. Ngingundaba Phineas Madondo osuka le eNkandla ngiphathe ke okuningi kakhulu kodwa ke okusemqoko umculo nanokuthi ke sisenhlanganeni yamadoda ukuba sizokhuthaza ubumbano emadodeni kakhulukazi njengabantu okubonakalayo ukuthi isimo esiphila kuso sinzima kakhulu sitheke akwakheke inhlangano ukuze sikwazi ukusizana samadoda.
0: Yebo, injalo indaba. Kwamnandi kakhulu ngiyezwa ubaba Madondo ukuthi unomculo wakho la kaMaskandi. Awuthi qaphunga lo mculo wakho kaMaskandi ukhiphe nini?
1: Kulo mculo kaMaskandi kahle ngumculi omdala kusukela ngiseyibhungwana impela kodwa ke ngake ngathukuma ukuthenga masengibuya. Hayi ngabuya sengenzima kakhulu kunyaka odlule impela hayi nginyathela abafana ngeguze elikhulu kunzima kakhulu nginzima impela.
0: Uyayizwela wemlaleli usuka kudala lo mculo kaMaskandi baba Madondo uthi hayi unzima impela sikwezwakala uba kithi yeyinhle lento iyangadinga nokuniwa. Leli cwecwe olikhiphile baba isihloko salo sithini?
1: Leli cwecwe elikhona njengamanje likhuluma ngamalungelo ikakhulukazi kuthema kubonakala isikhathi esiphila kuso kwabonakala ukuthi hayi amalungelo engathi eza kanzima kwabonakala fanele sifundiseke kodwa ngawo ikakhulukazi singamadoda ingakho ke lagcina seliculeka nje amalungelo.
0: Yebo, kuyizwakala kwamnandi kakhulu. Yilona lodwa leli cwecwe noma mhlambe zikhona nezinye ingoma?
1: Si kuleli cwecwe leli kukhona ingoma ezu-10. Kushayiwe impela futhi oyolithola yobhe makholo.
0: Lazonzima
1: kakhulu.
0: Danki baba, sibone ukhona ohambisana naye. Awumethule ubani lo ophelezelile, ubani ohamba naye ukubambe ngesandla baba Madondo. Awumethule.
1: Ngihamba no Mr. Sibiya laphaya. Okuyena ohlanganisa zonke izinto enhlanganeni yamadoda, ephinde futhi abe umanager wami la emculweni.
0: Kamasikela.
1: Unzima kakhulu kodwa ke naye ake ngimnike ithuba. Awuzubingelela bengithi ngifuna nabingelele ngathi uthi ufisa ukuthi asebenze enxakanxakeni lezi ezikhona angasondeli ngasembobheni nguye ke Sibiya qhubeka ke nomsebenzi wakho Sibiya i-manager yomculo wethu.
0: Yebo, thank you baba, siyabonga nakuyena ubaba uSodobe ekuyezwakala. Balaleli kuze kwamnandi kwajike kanjalo, sizocela ubaba Madondo nabalaleli lapho ngasemakhaya ukuba sizwe lengoma ezokwethulwa ubaba Madondo isihloko sawuthe sithini?
1: Amalungelo.
0: Ake sizwe lengoma yamalungelo eshaywa ubaba Madondo lana weNatal NP. Awuyidedele baba sizwe lengoma.

0: Ngisa uwezo lani mtaka memela. Kumele uqaphele ukuthi imali uyisebenzisa kanjani wemntaka amazondi iqaphela mntaka amazondi ukuthi imali isetshenziswa kanjani isikhathi ke manje abalaleli 29 minutes after 11 namashumi amabili imizuzu nesishiyagalolunye lishayile idlulora leshumi nomuva uthini mntaka amazondi
1: intaba ke mlaleli njengoba seyishilwe ngenekamama ngempela ke sikubona isici sasekhaya isho njalo insizwa umfo kagambu ngempela ke nje uthi nje yena akazile nje ngento eningi akazile ngempi akazile nje ukuzokhomba ngesibhamu kepha nje uze ngezo lilodwa uzon qaphelisa ukuthi ke balalele emakhaya qaphelana ukuthi imali nisebenzisa kanjani ngathi uyazi umntaka Gambu ukuthi ngempela ke kulesikhathi samanje uya ubona ukuthi umuntu aphunyelwe izumbulu kusengakusasa akasenalutho uyisosaphi lengoma yakho umntaka Gambu
2: isikhathi esiningi ukubuka kwami nje abafowethu asinaki masisebenzisa imali sike sithanda kakhulu ukujabula ngemali
1: yebo
2: mase ngokunye uthole ukuthi uphuma ngemoto ekhaya kini udlula isigodi nje esiyiskins esiyishaya kwayona imoto yakho siginqi kodwa uyahamba uyothenga i6 uhlula ukuthenga ibag yasement ukuthi ulungiseni leso sigodi ukuthi imoto yakho ingalibi ngene emgodi kodwa ngena yona imoto yakho uthi uthanda ukujabula sithanda kakhulu ukujabula sizenze izinto ezibalulekile ngemali so ingakho ngithi asiqapheleni imali ngoba hey kunzima kulamalanga
1: manje ngiyezwa impela ukuthi ngazo i16 kuyona lenyanga enhlangulane ubulontsha bekuyi album noma i EP

0: Bebu album nje uqobo.
1: Bebu full album.
0: I album yiko nje ngitomula nje kunoma yilaphi la ngoba ngazi ziningi
1: ziningi ziningi.
0: Ngizithemba ukuthi hayi ziyazwakala amazikhuluma ngoba into ebalekile ngokwami eculeni umyalezo.
1: Njengogambu ufike nini la kwezakhona emculweni?
0: Ey umfo mangingase nje mhlambe ngicabathi mhlambe unyaka wesibili lo. Ngisanda kufika nje kumaskandi.
1: Eyokuqala le album noma yesibili.
0: Album nje full album yokuqala ngenza iEP ngaphinde ngenze iEP ngase ngenza isingle.
1: Yeah.
0: Ngenza ama single. Mhlambe nginamacula u8 esenginawo nje sengiwakhiphile. Kahle ngoba ngenze isingle ngaqala ngeEP ngenza enye iEP ngenza isingle. Aphinde ngenze iEP. So manje sengikhiphe i-album kekeke manje.
1: Oh, kusho ukuthi wawusezwa amanzi ngobhoko. Hayi, usubonile ukuthi hayi ngeke.
0: Kuyazameka.
1: Kuyangeneka.
0: Kuyazameka.
1: Angibangeni. Sithini isihloko sale album?
0: Sithi ngikhule kanzima.
1: Sithi ngikhule kanzima.
0: Ngikhule kanzima.
1: Mhlambe bakhona osebenzisane kanye nabo kuyona le album?
0: Bakhona engisebenzisane nabo kule album. Kodwa ke nje makubhalwa iculo nje ngiyazibhalela.
1: Uyazenzela wena.
0: Kodwa ke umuntu engisenzane kakhulu naye uSkesh.
1: Oh, uSkesh.
0: Umfowethu naye uMemela, yeah, uSkesh. Mina ngibe nenhlanhla nje. Ngafike ngatholana nabantu basekhaya ibona bangilekelela imiculo
1: yami. Abangilekelela.
0: Uqondanele nakhona, hayi umfowa kithi hayi isiginqa iyasidida.
1: Uyazenzela.
0: Loko kukhala nje lana lobo imkhusimsindo wonke lene lapha nje uyena.
1: Uhlanganiso yena uSkesh.
0: Uinjinia uyadlala wenza konke.
1: Yes,
0: benosabelo usabza khona umfoto ne studio shotha asebenza kuyena uSkesh Cash nabawo engine nabo because uSkesh wena usha insimbi
1: uyena usha uhlanganisa imsimbi.
0: Yes.
1: Hayi, sizwa kahle ke mnaleli, asethemba ukuthi nawe uyazizwela ukuthi ngempela ke nje umfoka Gambu uhamba ngamuphi ushilo. Ngiyabona ukuthi ukuphathela ushuni wesimanje ngempela ke ugaxenisa impela wona ama 2000 akabelekile uphethe nomaskandi wesimanje uthi ningane kamama.
2: Injalo lento ozola nimntu kamemela msuthu isikhathi ke manje 27 minutes to 12 ingamashumi amabili mizuzu awubakithe nayisikhombisa ngaphambi kwehora leshumi yebo nambili wezolane awungicuphela ingoma ozophuma ngayo baba lapho awungicuphela ingoma ozophuma ngayo usuyicuphile
0: ngicuphile baba
2: kanjalo ke hayike esazophuma ke uzolane ake ngisase ngithi ngicela avalelise baba sesithethele ingoma yakho
0: nkosi yami ngicela ukuthi nje kubalaleli bomgungu Ndlovu umsakazo omkhulu la ePietermaritzburg ngicela bangeseke njalo nkosi yami emculweni wami nabanye abafowethu abaculayo ngoba lento yokucula ngiyaxolisa ukukwanda ngesikhathi lento yokucula idinga nina abaxhasi nina abalaleli thina sixhasi singacula sesifike kodwa manje ngasixhasi ngeke kuze kusize so ngiyavalelisa ngiyaphuma ngithi ngicela nisixhasi niseseke niudlale umculo wethu online ingoma zami ziyatholakala online ku Spotify na ku YouTube sikhona na ku TikTok ngikhona ungithola ngozolani mkhwana mzozolani mgedeza ku TikTok na kuzona zonke indawo nje ngozolani mgedeza ya ngizovalelisa njengamanje ngaleli culo elithi ngeke angiyekelele ngishawe
2: ngeke angiyekelele ngishawe
0: ukuthi angishaye lona impela nje
2: hawu ake sikhonze nalapha ya kunobusiso unobusiso ememela walapha eDonnybrook emjila naye wayekhona emcimbini kulontsha ekweke amaskandi lapha icaluse hola lapha ya elontsha umemela oh siyabonga nakwena nobusiso ememela uphile nje lapha eDonnybrook emjila sibonga nakwena wemakhosi umakhosi mdladla makhosi mdladla wena ulapha ya eDozen Hoge ho siyabonga kakhulu ukuba univele niqhamuke elontsha umemela uzolani
1: washo wangena ubani lona ongenayo lapha ejini ubusisiwe ubusisiwe sinelakhe Gambu uthi wemfo wakithi ngilami na eDoni ngila eDoni uthi ngikulalele njengamanje uthi ngiyacela ukuthi nje ungikhiphe ngo tech number 2 wakho senguzwile mina
0: yona lengo ishaya manje
2: ayitedele ba
0: thank you

0: Caphela isikhathe esiningi ngitsungcela ukuba ngakini.
1: Akanankani namhlanje
2: cha inkani.
0: Isikhathe esiningi ngitsungcela ukuba ngakini nje.
2: Inkani nayo mina inkani ukuthi ngiyathanda understand into yomuntu ukuthi into yakhe ime kanjani. Angifuni into engasidli.
1: Yabonje namhlanje. Cha uvovekile noma engavovekile kahle kodwa yabona ukuthi cha inkani yona ayi ithe ukwehla yabona ke ake sigwinye amathe sidonse lapha ke insizwa sidonse abantu lapha u DJ R Flame ethi lapha ke nje nangu uJ

0: babusanda kuvulela umsakazo wakho njengekubingelela ngomela phaa ke kule show ine city eight abrazo sawubona
1: uyaphila mfowami
0: ngiyaphila unjani
1: eh ngiyaphila akujwayelekile umuntu manje ngibekela athi eight abrazo yimi brazo
0: ukraine mfowami
1: ngiyirayithi futhi njani right ngijabule ukuthi awungibizanga ngo open qawana khona enye inkaba iyavele nje sihlela no open qawana uben uthathephi uqawana umbese into engiqeda lenkabile ifunde ephepheni kodwa ifunde into errong day kodwa leli qhawe leli laseligeja angaka kodwa
0: ayingeke wesegeje kakhulu wesegeja kakhulu
1: esingiphi igama elisha
0: mhlambe ke kumlaleli osanda kuvulela umsakazi wakhe laphana ke mhlambe awuzichaze ukuthi ubani lo usuka kuphi mhlambe wenzani
1: Sanibona nibalaleli igama lami uBriqwana uzinyobulala impano zala eshingale inkosazana umkaba ebhincele simanje manje isikhathi sibuchuzekile inkanyamba uqobolwayo phumaleni zantsolondo omahlihle wankomidlela edolobheni njani magijima egazi gijima uthukela niyazi inkosi ayiqedwa so ngingayiqeda kanjani mina nje phethu ngumpana nje omncane phethu osafufu usendimeni yomculo kodwa baningi abangaziyo mfethu bangazi ngengoma ezimbalwa ingoma ezifana nongaqonywa ezifana nokhisi ezifana nomole ezifana nohambe ezifana nofawe kusazi zibani ngangaka ke kodwa yempela
0: mawuthi waqonywa uba lo aqoma
1: kabyami
0: ozongibhalela ngishingo
1: lapho ngabona lapho uthi ngishimane kahle hle efethu yazi ngashela inye ingane efethu for over a year yakwazi ukugamanxela kunyaka wesibili literally ngayibona ngiqeda ukushaya umatric yona ilokuzane yasala esikoleni ngayibona ngonyaka olana ngathi inkani nje engayi ngangihubhuta lagu ngenja laphana yabo nje kwakungenzeki kodwa ngenxa yokuthi nginkabe nesibindi inkabe futhi egolozayo engayincenga lo ngiyishela lo ngiyikhumbuza ngibuye ngikhohle ukuthi ngiyishela ngibuye ngikhumbule ukuthi eyi nayo le ngane le mangabe umuscrolla ama status bese uthi nayo le ngane le damani lo ngiyikhumbuze eyagcina ivumile ngenxa yokuthi ke yavuma vele kade ngiyifuna eyingavele kwaphuma ingoma mfowethu yabo ngumuntu ethanda ukubhala ngezinto ezenzeke empilweni yami because ngiyakholela ukuthi impilo yami i-content enough enakekho umuntu ongakwazi ungixoxela i-story sami ngaphandle kwami so ukhona mhlawumbe umuntu ocishiwe ophila impilo ecishiwe isondelene neyami so mhlawumbe makuthi ke kukhona isimo esimkhungethe uzokwazi ukuthi hayi le nkabile kanti siyafana ngiyazi ke vele ke izishimane zikazwe lonke igcwele so into ethi mithola intombi celebrate tshena wonke umhlaba yimi ke lo angisabi futhi angichemi ngiyayigqaja ngalokuthi ngishimane kodwa ngishimane singa give up
0: yabona ke lapha mina wethu akuloni ihlazo ngoba no baba mkulu okhokho bethu nabo lapha babayishayela intombi impela cishe unyaka mhlambi kuya kweminyakeni emibili kudlulela kwemithathu lapha ntothi wesikhathi uthi nje ikuthele ngodak ikuthele ngamanzi nalapho hayi ngoba isuke ukudelela kodwa isuke ifuna ukubona wena ukuthi uyakwazi yini ukubekezela mhlambi ke lapha mfowethu ake senze nje ake ngidonse lapha ke ingoma yakho lapha ke ethi molo mhlambi lapha ngikhumbuza umlaleli ukuthi kahle kahle ubani lo yabona ke so vele senze kanje sithi sibo lapha na asithathe yena ukhisi cela manje olintshi ucela manje olintshi
1: kwakuyi lockdown mfethu kubhedile uyazi uyabazi ubumnyama be lockdown but

0: lapha ke ingoma mhlawumbe suke wazenza ezingaki ama album EP mhlawumbe lapha ke ama EP amangaki.
1: Okay, okwamanje butwami bengisa bengike nga release ezinye ingoma eziwu 3.
0: Yes.
1: But bezi Afropop. But then yes. Again nga shintsha igenre ngathi let me try something new into engizwayo ukuthi ngizwa nje ngaphakathi ebese ke ngazama ukuthi ngenze i-gospel afropop of which yona ke lesengiyenza manje but ngisa release i-single A1 kuphela ekuyiyona ke engizama ukuthi ngiyipromote ke manje.
0: Pendula kwakwenze njani? Yeah. Kwenzakalani kuphendula?
1: Okay, ingoma ethi pendula butwami. There's times where you pray ubone ngasithi uNkulunkulu ngazi ukuthi gakayiphenduli imkhuleko yakho ubuke abantu osondelene nabo bekhuleka nabo nqa zonke kodwa kube ngasithi nje imkhuleko yabo ayizwakali so kahle kahle kwakukukhuleka ngimbuza umdali ukuthi kahle kahle usiphendula nini nathi ngoba siyafisa nathi ukuthi ngelinye ilanga asiphendule asikhiphe enhluphekweni
0: mhlambe awuthi ngikhayijeke nje kancane mhlambe lapha ke usishayele ulive usithi nje ngemicu emibili sizwe ukuthi ayeze nomlaleli lapha ekhaya ukuthi cha nanku ngempela lapha ke hope.
1: Okay. Ngondo nanokuthi khona i-beat ke ebizongiguide khona ngizokhuphuka kahle ke ngengoma yami. Okay, ithi

0: Yizwa kahle, yizwa kahle, yizwa kahle. Asigijimisela ku Mr. Nyambozi. Mr. Nyambozi. Siyazi ukuthi ukusebenzisana nalensizwe sencane nawe Mr. Dlamini. Ukusebenzisana kwenu nalensizwa esencane. Mhlawumbe iyiphi indlela noma i-criteria enayisebenzisa ekuthenini sichoose ukuthi no nangumfana okuyena yena ongahle eholelele iqembu. Mhlawumbe uma ngabe nibuka ngoba isikhathi esiningi sesibona ukuthi o-captain kuye kube abantu abasebethe ukukhulakhula. Kodwa nina naye Thembi insizwe sencane ake sibheke nje lapho Nyembosi nawe Mfoka Dlamini.
1: Ekuqaleni kancane nje xokulanda nje kancane nje ngale team ngoba ithimi noma iproject entsha eqhamuka Alex. Alex bengenayo i-second team bino under 16, so safuna ukuvala leya gap, but ekuvaleni leya gap besivulela wonke umuntu ithuba lokuthi abe part of le team le. And when sadlala lama tries lawa, hey lo mfana aphelele mina wayithatha inhliziyo. Wayethatha inhliziyo indlela azimisela ngayo, indlela ayekhomanda ngayo e-center. Yabo ukudlala e-center kwaziwa phela ukuthi dinga izichichi lapho izigora zangempela, but yena ngosize wakhe kept it simple and noma engenayo i-voice but ama actions really speak louder than words. Mrs. Bekalent. So ekuthatheni yena simnike ibhandi lobu captain asibuildi yena kuphela i-confidence, but sibuilde nalaba aba-around bona ngoba ithimethu inabantu abadala bambalwa kodwa the most izingane. So must build the confidence ngaye simnike ibhandi abe leader kulaba abanye abawuntanga bakhe, i-performance ya wonke umuntu izokhuphuka egcineni. So that's why esamnika leli bhandi futhi.
2: Ya ukufakazela kulento eshiya umthetho awu aphelele ukuzaba ukapteni, hayi mhlawumbe ukuthi umuntu olanda kakhulu la emlomeni, izenzo zakhe ezenzo ezimbeke la ekhona. So ya ngathi futhi ngibonge nabazali ukuthi bamkhulise kahle, because uyakwazi ukuthi mse ground ngibonakala cha abisibonelo, abisibonelo ngisho noma ucoach kunento ofuna ukuthi abanye bayibone, awulokhu landa kude uzababukele kuyena. So ngathi idlala kahle lo role, uyidlala kahle lo role.
0: Hayi tingizandla endaweni enje ngalezo ngoba yabona indlela semncane ngayo bafowethu, indlela semncane ngayo eh isikhathi esiningi uma usemngaka usa kodwa uthi ubuholi uzalelwe ubizelwe
3: we aphelele awusitsheli kahle lapha ekhaya uma mhlambe mohla nomana bazali nobaba benze njani bakusupporta ekudlaleni ibhola?
4: Yebo ibona abanginike motivation ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngidlale ngokuzithemba ngoba isupport yabo inkulu kakhulu. Bajwayele ukufika nje amagamini uma ngidlala, yona into engine-confidence ukuthi ngidlale ngale ndlela engidlala ngayo emagamini.
3: Ngoba ke kubaluleke kakhulu ukuthi ingane mangabe mhlawumbe kwi-sport noma mhlawumbe kukhonto eyenza esikoleni, i-support yomzali ibaluleke kakhulu. Isikhathi esiningi ingane izinto ezi-achiever through i-support ephuma kubazali. So ingakho ngibuza uaphelele ukuthi i-support kanjani ekhaya ukudlala ibhola nawo konke konke akwenzayo nangokuba ucaptain, and akukuphazamisi nefundweni ukuthi mhlawumbe uthole manje uthwale ngapha manje ne-team ngapha ibheke wena ngapha kusebenza esikole ngapha uma akathethi ukuthi manje esikoleni
4: uyathetha kodwa ngiyazama ukubalansisa noma kubuye kulekhe ngala esikoleni kodwa ngiyazama ukubalansisa.
3: Angithi uyakwazi ukubaluleka ukuthi noma ungalidlala ibhola uphumelele ebholeni kodwa ekugcineni isikole siyafuneka.
4: Yeah.
0: Hayi konyana enkosi.
1: Yebo.
0: Nawe Mr. Dlamini, mina bafowethu kwamina sengiyayibonela ukuthi ingani le ndoda nayiqhoka ekuthenini kube yiyona umholi lapha noma kube yiyona ukapteni lapha kulona leqembu. Yabona nangendlela akhuluma ngakhona, uma ngabe ngithi ngiyamlalela ngiyezwa ukuthi no ngikhuluma nomholi. Kolmanomoli. Angidukile.
3: Awudukile.
0: Kolmanomoli. Yeah. Kushuthi mhlambe masibheka nje ususibeka nje senithatha nisibeka nje kafishana mayelana nale tournament kusukela iqala bafowethu. Iziphi ingcinamba enihlangabezane nazo? Uma ngabe nihlangabezana nazo niye naphuma kanjani bafowethu? Hayi siyeza ngala. Sisadila nani?
1: Hey, izinqinamba esibhekene nazo, it's changing mentality abafana. Ngoba from the time iqala

0: England B sasu number 8 two seasons in a row. So sesiyafika le season yesithathu ukubashintsha ababelieve ukuthi madod asizele manje ukuzodlala kuphela kodwa sifuna ukukompetitha. Sifuna ukwenza kahle, sifuna ukuthi nibe nani emagameni omlando wala Alex. So ikhona sibe sibhekane nako futhi nani attitude ngesinye isikhathi. Qhamu ukukhosha omusha ngiyadi ngifika Alex just a year ago. So angisamusha emehlweni abo, so abangi understand nahle uthi yabo. So and yeah, nokunye futhi ke academics vele kazo sibambezela ngapha nangapha, funds balance sizinganeni, but izona zonke izinto nokudlala ke ne age yabantu abafana nabo aphelele mere from 14 years 13 years up until 17 years versus under 19, ngoba mesibheke lapha ucansi sibabili kuphele sidlala ngo B team, the rest ama first team. So nje ukuthi si overcome si achieve lento siya achieve kusho ukukhula kuthini.
1: Nami ngiyayibheka lento Matshangase, ngoba isikhathi esiningi i-Alex ezinye zeyikole esizazi ukuthi kakhulukazi ebholeni nezinyawo cha ababa baningi, kodwa manje engathi senenza kahle kakhulu bafowethu, senenza kahle kakhulu ngoba ngoba ebesazi ukuthi nimandla kakhulu ko rugby, ko cricket, kodwa ebholeni leyinyawo cha impela. Bafuthi mina ngajabula, ngasho nje ukuthi kube niseduzana ngabe ngiyanixhawula madoda. Manje ke nithe ukuqhela kumina. Asiphume la, asikene ngala kumacingwane.
2: Ake size mchu.
1: Phakathi.
3: Yebo baba.
1: Uyaphila bo?
3: Hayi, ngiphila ngempela mfowethu.
1: Hey, sekukhulunyiwe mfowethu, sekukhulunyiwe uyabezwa. Mina ngifuna ukubuka macingwane, uhamba ne social yakho la. Insizwa encawuthi insizwa ewaziyo na ukuthi noma ngingekho kufana nokuthi ngikhona uma ngabe ngibeke lensizwa. Mhlambe yiphi criteria wayisebenzisa, mhlambe nayisebenzisa as isikole ukuthi cha nibone ukuthi lo engakwazi ukuthi asimele isikole, ngoba phela usuke ngasamele nje mhlambe ilokhuzana iqiqemane elithile, kodwa usuke ukaputeni njengoba nje ngikhuluma naye manje bamlalele bonke abasesikoleni sakhe ukuthi no nangu kapteni wethu, nangu umuntu osimele. Mhlawumbe ikuphi imigodi eniyibukile noma indlela eniyibukile ukuthi no hhayi le ndoda iyona kufanele iholelele iqembu?
3: Angibonge mfowethu baba. Mhlawumbe vethu into ebaluleke kakhulu kuthina uma sobheka lo muntu esimbiza ngokapteni i-discipline kuqala. Kunezinto ezincane ke siye sibuke, mhlambe angeke ngathi umuntu ufane abe discipline nale engabonanga khona, ngoba ngizosungukhuluma into kanti abanye bamazi ngenye indlela. Kodwa thina sikhuluma maye phambi kwethu angithi
1: eyi kakhulukazi uzothi uyayikhuluma yabona kusemsazweni la
3: bese ntwa unamanga
2: ayasikwazi thina lokho
1: esikoleni kuphela makhelwane nje ethi usho leyanga
3: yabo, bese kuba inkinga ke kube ngazi ukuthi ngikhuluma into engekho.
1: Uyayibona
3: siya sibuka into efana nalezo ke, nanokuthi uma uwumuntu phambi kwethu ezintweni zesikole esinazo esisebenzisayo isandla sakho sinjani kuzona. Mhlambe angithi sisebenzisa amajezi, siyabaza abafana ukuthi banesandla makufika ezintweni zokudlala, ngoba sobenzela ukuyojima emakhaya. So uma choose umuntu thina siya sibheka ukuthi uyakwazi ukunakekela imaterial yethu esinayo yena unjani uma ekhuluma nathi noma ekhuluma nabanye abantu adlala nabo ethimini, kungabe umuntu nje onokudlobongela, umuntu ongakwazi ukukhuluma nabantu. Kufanele kube indoda nje ebonakalayo ukuthi hayi indoda eright, nanokuthi ke ufika kangakanani ejimini, because abadlali abaningi siyabazi ukujima bakuthandi kahle. Uma ukuthi awufiki njalo ejimini uzobatshela uthini abantu abajimayo? So into efana nalezi esibukayo ukuthi hayi lo singakwazi ukuthi sikube yi-social ihle elingasikhuzela lempi esihamba nayo.
1: Kepha ubuza lo mbuzo ngibuza now abafowethu be-Alex, mhlawumbe masibheka i-tournament iyonke iziphi iy'ngqinamba enithena ahlangabezana nazo, noma mhlawumbe noma bengekusiza iy'ngqinamba ey'thile, kodwa nje lawo ma-challenges nje eningenabuka nani ukuthi ish mhlawumbe uma ngabe singagwema lokho ngesizini elandelayo hayi cha sobe sesiflowa nje sesishakwa sana kuphambi kwethu, ngoba ngiyazi ukuthi khona nani lapha enike kwaba yithiyo kancanyana.
3: Yeah, kunjalo mfowethu, uma ngikhumbula kahle nje siqale i-league

0: uya ukuba uafford ukuthile khona bangazi uafford ukuthile mangithinta kancane kule ama IDs kutholakala kwesinye isikhathi ukuthi umuntu mhlawumbe uzoba no 21 22 kana ID inxa ezimethile mhlawumbe uma yabona ngikho yabona yabona sonke lezi zinto ezikanjalo mhlawumbe nini igroup enike nikwenze njengesikole kulekelele imini ezikanjalo
1: mhlambe ke kule ama ID angifuna ukuqamba mangu akukho la esike salekelela khona kodwa ke kokunye siyakwazi ukuthi abantu sibasize nje ngingenza umzekelo kunengane zasesikolweni eningi eselectwe ukuthi zizodlala ku Team KZN iCAF so kudingeka ama passport so into eyenzekile isikole sikwazile ukukhipha imoto sahamba sabafakela upetrol abazali basebenza ke sabahambisa emshwathi ngoba engathi uline mncanyana sabahambisa khona ukuthi bekwazi ukwenza ama passport khona bese beyababuyisa futhi bebabuyisa ngale esikoleni kukhona esikwenzayo noma ke phela ke uyazi ukuthi izimo zezimali zibuye ihluphe nalapha nalapha nendlela ikole iranwa ngayo afani kodwa ke kukhona okuncane sike sibasize ngabo uma ukuthi kanjani ngoba kuloko okudlule nje ababengenayo completely imali yokwenza ama passport ingane kumele ihambe isikole sabazamela sabenza
0: Ayi
2: kusho. Singene awu nyana bahle. Awu madlula.
1: Yebo baba.
2: Baba sithele la. Eya, namhlanje sikhuluma ngani bafethu? Nani no? Sikhuluma ngo champagne namhlanje. Sikhuluma ngo champagne. Yabona lo ngiqale ngapha nje sikhuluma ngo champagne namhlanje. Madlula.
1: Yebo.
2: Siyabuka la mfethu unjani umuzwa kakhulukazi esikoleni siyazi ukuthi emadlula omunye wa othisha engingasho angisho bafethu angisho kabi ukuthi insizwe sisebenzisane kakhulu nayo omunye wa othisha engingasho ngithi ayimchoma uphaphele ugalagwala ekuthenini ke ugood uma ngabe kuziwa ngasekusebenzisane ney'ngane abantwana abafundi ngeke ngaze ngasho beningekho-ke bafowethu kodwa-ke ngeke ngaze ngasho phambilini ngakubeka ngiyayikhuluma leyo ngiyayikhumbula leyo nkulumo yami ngize ngithi uyazi ukuthi nginibona ningena la nontokozo umntakamkhatshwa ngangithi ninabangani ngithi mina Kuwe, unjani umuzwa esikoleni uma ngabe niqhubeka izinto ezinhle lokhu niyilethile nje ngoba ngiyazi ukuthi akusikho ukuqala lokho akusikho ukuqala lokhu nini ukapteni wakho Ntokozo nenza kahle esikoleni
3: hey hey ngiyabonga futhi ithuba engikutholayo bajabule kakhulu into esinenhlanhla nayo nje kakhulu leyo ukuthi umphathi wethu i-SGB i-SMT yonke nothisha ave be-supportive kwindaba ye-sport. Ngicabanga ukuthi umuntu usabenzwa ba-understand ukuthi i-sport sidlala indima enkulu kumntwana ukuthi akwazi ukulawuleka. Ngiye ngeza umacinga nikhuluma la ngokuthi uma ungazange ejimini then awudlali nani nani. Kuhamba indima enkulu lokho because sifaka naleyo ukuthi uma ungaphasi, uma ungawenzi umsebenzi wesikole, uma besibikele ukuthi uyalova. Then awuzukudlala so abantwana bayakhontroleka-ke ngaleyo part leyo because into esiyizele esikoleni phela sonke ukuzofundisa i-sport siya-eda ngaphezulu asikwazi ukuthi sigcine sesifocuse kakhulu kwi-sport ukudlula ukufunda siyabajwayeza nje lokho kakhulu so nje uprincipal ujabule kakhulu ngendlela yokuthi nanamhlanje kumele ngabe siphethe i-trophy but igcine sale ofisini lakhe because nje ubeyijabulele kakhulu ngangithi ngizoza nayo ngu-Friday ibe kumina indlela ajabule ngayo nje bise ofisini lakhe nje ihlele ofisini lakhe ujabule kakhulu ngendlela eyisimanga othisha bajabule yonke indawo akukho la esifuna ukuya khona esingakutholi khona ukusizakala ngale nje kokuthi sisune ne-stream lesi sisunile khona enye into kumele siyidlale ngethemu elandelayo ukhipha ukugcina ephaketheni lakhe ngisho kuthiwa isikole sinayo imali ukuze sikwazi ukuthi siwathole ama-friendless odingayo uma sifuna ukuthi sidlale so ngicabanga ukuthi nje kujatshulwa kakhulu imvuzo secondary school okuyindawo wonke umuntu umacabanga i-France ucabanga ukuthi hhayi yabo so into kumele siyishintshelwe kubantu babone ukuthi nathi siwumvuzo ngoba umuntu ulinde ukuthi ngabe sigijima lapha embali but sithena sizongena ngala nathi ukuthi sizokwazi ukufundisa abantwana bethu i-discipline siphinde sibafundise futhi ukuthi kahle kahle kuyaphileka ngaphandle kwase-France and kumele bakwazi ukuthi bakufise ukuphuma lapha e-France baphuma babewutho ngelinye lami
0: ya siyakuzwa mdlalose manje ma uthi abantwana bazi ukuthi kuyaphubeka lapha e-France kuyaphileka ngaphandle kwase-France Imaphi lamazi lo ufuna mhlawumbe ongawasho ukuthi ugququzele ngempela umntwana ukudlalela njengama

Yeah, uyabona ke manje sizwe yona ke intokazi nomfundo mo esho mnandi ethi ke soft life 2 minutes after 4 o'clock yona ke ingosi yazo zemidlalo emsakazweni wakho umgungu Ndlovu FM sikuyena ke 107.6 FM. Yeah, singasemaphethelweni manje noshampeni asiqale ngala ngaso sonke noma soqala ngapha namhlanje siyivale ngapha. Angifuni kube ngazi ukuthi siqala ngaso sonke iti elihlezi likho. Hayi, sekithi namhlanje aye no, esiqale ngapha. Asiqale ngala. Mhlawumbe Mr. Mdlalose mhlawumbe ke asibheke la manje. Sinphuma senihamba bafowethu. Iwuphi nje umyalezo mhlawumbe engawushiya kumzali obesafisa ukuthi mhlawumbe obe neyingqondo zokuthi no, hey mina ngifuna ukuthi eyami ingane iyofunda lapha eFrance. Mhlawumbe isiphi nje seluleko noma umyalezo ongawudlulisa kuyena ekuthenene umgqugquzele ukuthi no, akeze kakhulukazi mangabe ingane iyingane ethanda ke isport noma ke mhlawumbe nje nokufunda kwakhona eFrance. Ngiyazi ukuthi uma ulawena uphethe yonke into.

yothe rock the party. Uma uthi mhlambe ke uhamba kanye nami khona lento engifuna ukuthi ke uyizwe ngoba kahle kahle kubalekile kona ukuthi wazi ukuthi umusic bekade ulalela before usuhluke kanjani umusic olalela manje kozi hip-hop lesi idlalayo njengale ngiqeda ukuyidlala nje bakithi bakhona abantu abathintayo nebakhumbuza ngale izona ngoma esasikhula ngazo-ke thinaye ngoba kahle kahle sikhulile ungaboni nje sewoqhunzana but ihambele iminyaka

Ngiphengela pa Facebook aya Daily Diva goodness ngiyakubona sisi ngiyakubona dadewethu lapha ya embali e BB tinja action enza njalo ntokazi isikhathi manje bothi 24 minutes to 12 o'clock ngo 12 o'clock ngizobe sengiyidede lenkundla kuzobe sekumnandi kakhulu lama ngingakuthembisa wona nje 107.6 FM this is the best radio station ongeke uzuyithole nawo Yo mina senza nje bakethi senza ngestyle siyakudalapha nje umusic yona into esinayo and isikhuluma inkulumo ezakhayo isitesi sakho leso kufanele usondele lethu ze kwaso nje Baphumile abantu abasebomlandeni siyazi ukuthi ingoma isho phezulu kodwa kubalekile ukuthi uyijabule uyibheke Kambe yokusiza ukuthi abantu ofike nabo ukwazi ukusticker kubona. Ungani mawufika lapha kana ngoba nakuhlambe ke umphimbo yakuthuma ukuthi ke saha. Umenye iphuzo zabantu bese kugcineni ke umuntu bese efuna ukuthi ke naye akhokhelwe ngendlela yakhe bese kusuka umsindo. Kubalekile bafethu ukuthi mani yendaweni zobumnandi nje. Niye kodwa ngenhloso yokuthi ke niyojabula. Ningenza izinto mhlambe ezogcina mhlambe igcina zindalela ingxabano because ziningi igigaba ziningi izinto ezenzakala njengokhuluma ziningi izinto ezenzakalayo njengamanje kunabantu abaxabanayo kunabantu ababamba inkonzi kunabantu abenza izinto nje engamukelekile nezinto esingeke sayimukela eyidinga ingale yomthetho

Mabandla kamchukwana ndaba nina nkashana kamenzi. Nina napozumla zanga meva. Ngithi mina ke iyakupa manje. Iyakupa umthwalo sepokeni. Sizohlangana nawe nje same time same place. Sara ngizoba nawe nje ngicaza uBBM uzobe khona. Sibambe nje lenqola ishisi njalo. Kodwa ke bekumnandi kwezindawonye bakithi mawa mhlambe ke khona mhlambe ke la ngikhulume khona ngakunyathela uBhozo ayo bekuleyo ndawo ubumnandi aqhubeke nje ku 107.6 FM mangenze kanje lento onemeli yami akangikhokhele usiphetho lo I'm out.